muncul ke seluruh tiara. Boga dikonangan sot palarupane ora karu-karuan. Dadane kowe

Ando mastu nomo sidem sekantu bawono loto ngen ora samar iki kaya putuku Bambang Antaséna ingkang adhep ana ngarsanipun Eyang Kulo monco rawat monco dirasa besengut pasuryanmu katon kemembeng netramu kaya wong lagi nandang nelongso kadaluwarsa kowe nelongso bab perkara apa nggih putuku Antaséna.